0: 날 좀
1: Manipulo ko ang libyatings Di pa rin tulong ina libyalis Binibiyo to sa bubble ang libyatings Bigit rich no, yung sinichi ang jeans